asema omo se agya omo te wanka bi hye mu nto anka wa soro krampo so no mote se se se ba ko no ba bi adu ne de adu amako ne adu ahwimhwa ntia ban ebe hwe no atoro mo se da bi ehini ha abanya ton pe yewu enye ya ya tima kom de ba di akrom anya sam ketua adwuma na nei ehwa ya denden de san kan to oba pa no na ne se enya bi ya na se bi a chimato bi aba awasan ka ban sie sira nka agya etimi se agya ne naso ebiem brane na sa ban ka so obeton pa dia twia kai ye ntiasie ne ye ntiasie chine ntine adwuma fu otisi monte so twimumume ye demonstration a fine na asemi na aka ho be ama enei minister of lands and natural resources onyamfo ama kofi eboa wono aboa na nani

because onim adwuma no ye pa. Commissioner of Customs Aaron Kanu. Is it Mounsa or yet Toby? Let me follow no papa. Now, once a son of Kano, so man, no dem no so enye papa. Obia on or get your gun a sicker. Gun a sicker, you know, on a fun in some. A Kamunya LX600, the binan called dem one eye day. Eh? Kabi obi e isu e isu e ka o sa mo jina mo bon auction na mo ma na ka afofro na mo so kredu ba bi a mo so chese mo nya de ma na nyefe empenifu ahwehwe e dada adwuma kese ano ba bi ti se kaso bi nu kwase o tsaka nu kra ho e o se ka no kra srekire no oh customs commissioner na wa ba no me se mo ma no brand new car na nse ma hu okocha kwade okolugo okoha ofa wo wura ha sa adwuma na so no ye no ha wo fa adwuma ne chare sa no nya adwuma ni ye na ese de bibisa ka da bi o na ka da bi na jeze bala ka hwe manim entim fa so ye wo ye biara so mu yo ze woni producer

106.3 FM. Na wunim sa Electroland Ghana sa memfantu anime ne wo panioma tra wo do ani kiremwa wo Madina. Showroom no anioma hudo bebre no an sa be kan yakopon boaye eye adom week imu. Wednesday 29th July 2026 exactly 12 PM pepepe. Ena ye bia Electroland showroom no ano ewo eye taxi ranka ewo Madina. Enu ti wo penasco TCL wo pe smartphone bia na sa kitchen appliances bia no a wo ani kiremu. Akwa won sa ebeka bi number betimi afrem 0503159739 05